0: Samuel zirenze bino tatu mnita tu kwinjenga isaha ya kabiri
1: ngira ngo isaha ya kabiri nitu injiyemo kibazo gihagaze gite ko ibibazo ari byinshi kuri iyi si noneho tugeze ku kiki
0: okay tugeze kuri uyu
1: cyangwa ku cyandi
0: okay ya yatubwiye ati mfite umukunzi tumaranye ameza ane dukundana kandi turi gupanga no kuzabana
1: 4 months okay
0: ejo rero turi kuganira namuhaye umwanya pe ambwira ko yanciye inyuma mubaza niba akunda uwo muntu ambwira ko atamukunda mubaza niba njye
1: wa yanciye inyuma rindi umuhungu umukobwa okay dukomeze
0: twaje ambwira ko yaciye inyuma mubaza niba amukunda uwo muntu yanciye inyuma ambwira ko atamukunda mubaza niba njye nkunda kandi ashaka ko tubana ati nubwo ibyo byose rero ngo byabaye ngo aricuza kuko uwo muhungu bigeze gukundana mbere
1: ah numukobwa
0: wacitse
1: okay
0: ati none
1: so kibazo ndi cy'umutipe
0: yego
1: okay
0: ati none mungira inama mumbabarire mwe mubabarire cyangwa mureka komeza ubuzima bwe
1: bamaranya amezi ane and umukobwa ari ite yarambwira ngo
0: baje bubandubaye bari kuganira rwose bawundi urabyabiganira mugira ewana biri deep cyane
1: nyuma y'imibare
0: yego
1: okay
0: amubwiza ukuri arambwira ati cyakoze ejo naguciye inyuma ejo bundi ku mutipe wahoze ari umu ex wanjye ubona ko ku mutipe w'umu ex wanjye twahoze dukundana ati nsimukunda ati rwose ndicuza jama rero yatwandikiye ati mubabarire cyangwa mureka akomeza ubuzima bwe namira kenewe
1: reka nicecekere muri donc nukuvuga ngo muri uyu mwanya mu gihe tugitangira iki kibazo kuko igisubizo gifite hafi kwahita turisohereza n'ikibazo
0: oya buretse n'abandi banzu bamugira inama
1: okay sawa

0: ibitekerezo byanyu. Uyu musore afite ikibazo cy'uko umukobwa bigeze gukunda n'akamutera inda, yaje kuburirwa irengero akagira ngo rwose yariyahuye. None nyuma y'imyaka n'imyaniko umukobwa aragarutse aravuga ngo mfite umwana wawe kandi nanjye ndashaka kugaruka mu buzima bwawe. Uranyemerera umfungurira amarembo ninjire?
1: Umwana se nitegeko kubana n'umuntu?
0: Ariko uyu mungu ashaka kwari kuvuga ati Imana ya gasana uyu muntu arazutse se, cyangwa se barambeshyaga ntabwo yiyakuye?
1: Uyu muntu bavuze ngo yapfuye nubone umubiri we zaga yapfuye.
0: Ariko se ujya wemerera?
1: Izo ni speculation.
0: Nago wemerera ghost? Nago wemera ko umuntu yaba umugost?
1: Umuntu yaba ghost ati se ghost ni ghost, umuntu ni umuntu.
0: Okay. Nago wemera ko yaba agarutse nka ghost?
1: Uwara cyetsa mubonye agenda ni gwavuga kuti uyu muntu ko nabonye agenda ugarutse ni ghost.
0: Okay, hano kuri Kiss FM, kuri Facebook page ya Kiss FM harundi sati hello Kiss. So niba rero umukunda rwose ukaba wemera ko n'umwana ari wawe, mujyane mu rugo murere umwana, ibintu bizaza utamusubiza mu kibazo cyo kubabara nka mbere. Ni Omari Bongo i Burundi ibijumbura. Uri kumwumva
1: Omari Bongo?
0: Niko yitwa kabisa. Ariko nanyi wa mugari ndumva hari uburyo ashobora kuba yakongera akamwemera bagasubirana, kuko niba ikibazo cya mbere cyo kuburirwa irengero cy'uyu mukobwa cyaratewe n'uko yamwihakanye cyangwa se akamujya kure this time around, noneho babane neza.
1: Nega ntabwo ari igitegeko kuba umuntu azanye umwana mwabigeranye ngo umubane.
0: Ugiye gushyiramo za fizike? Za
1: fizike nshyiramo. Icya kabiri, umuntu urakora agukangisha kwiyahura cyangwa agukangisha ko yiyahuye, ubu ntabwo ari umuntu mukwe kubana, kuko aba kubeshya akumanipuletinga. Bwiye umuntu uti jyewe nubwo naguteye inda ntabwo tuzabana, nta hantu hagaragaza ko umuntu wateye inda mu bana. Cyakoze icyo ukora ni ukumufasha kurera umwana.
0: Nese urumva amakosa adashobora kuba yarakoze?
1: Kuko hari igihe usanga wateye umuntu inda mudakundana. Birashoboka
0: ko ahangaha rero barakundana?
1: Ntabwo bakundana. Iyo abantu bakundana ntabwo inda ibita ikintu kitambika. Nta rukundo rwarimo barabeshyanyaga.
0: Ikibazo rero ni cy'umusore.
1: Bikemuriraga ibibazo by'umubiri.
0: Ikibazo ni cy'umusore niwe wabiteye.
1: Niwe wabiteye, ariko wavuze ati ndiyahura. Nabo ntabwo ashobotse. Rega ni bamwe bombi.
2: 102.3 Kiss FM. New music now.
3: New music now.